Aho e jadi noini ya piang pong dai Dao lai ngay ti quay dan lai ya yo hui Aho e thao cam đô bè bè dai dai Liang đao tao